mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni oloni oni toje ojo Wednesday ojo anu gbogbo le ni bole wa te tin gbo mi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan agbara adi amura ale fun ipade 77 bo ti je pe ma wa on service loni ninu ipade agbara gege be se mo ojo meta la ki fi si awewa enikan bi bo ojo Sunday oni ranti ojo isinmi lati ya simi mo se ra won ojo meteta yi ojo ti adua mo down ni ojo elekeji ni ojo Wednesday oni wa bo si ojo karun to tumo si ore ofe o tun wa bo si ojo anu wa gbo mi ti ore ofe ba dapo ma anu ninu aye eyan a si pari e si yanu equal to undeniable evidences miracle iyanu ti o se foworo seyin ni bo le wa te tin gbo mi eyan ayan fe mo fi gbogbo enu so fun yin wipe ikan ninu awon ojo ninu ojo o la ro yi e dide nle mommy e dide nbe e dide nle daddy ati ojo jimo oloyin ojo ojo meta ninu ose to ni agbara ojo jimo wa ni 77 tote ibosi ah mommy ati daddy e ja sare mo bo ni bi pepe e je ngbadua meta ti olohun ki ko fun enikan ladua meta alakoko ajo sepo ni to ba mo mo ko yen tele wa leyin to ba mo wa kunle mommy e wa do bale daddy adua meta kan be ti olohun ki ko ni wo ojo anu bayi to ni ore ofe nu today is 5 ojo kan osu elekejo te aye re ojo odun 2026 eni kan ladua meta adu ope la lakoko olohun ki ko mo dupe temi daddy se le dobale lati dupe ti mommy eyin na kunle awa to se lore la ndupe awa to se lore re he eje wo won ma mo bo yo gbe raga la ro yi oya pastor mrs temitayo e gbo soke ka mo gbo re

Jesus to se mi lore se mi lore dada mo dupe temi gbogbo eyan omo Olorun ki gbe pe mo dupe temi Olorun ki ko adu ope o gbogbo awa tan dupe ni oni ojo karun awe wa di number 5 loni a so pe baba mi ologun ajobo se patapata pari ola awa gbe oga gbogbo eyan ni Jesus o ma se ogo ni fun o Jesus e wa kunle soke mummy ati daddy e kunle soke e je ngbadua keji fun yemi ma gba adua keji ti Olorun ki ko ni adua fun idariji ese ami mo bi ese mi ati ese poto baba oni bi iwo ba nsa mi ese ko si enikan to le duo oni sugbe idariji nbe lodo re ka wa o le ba ma beru e atomode ati agba to ntoro fun idariji ese nitori nto lo fe denwo loni ati ni Jesus City ni ojo Friday jo dari ese wajiwa iwo le leje pesere ba se kunle ni waju ajora wa loju gbogbo ese lero ati ni se Olorun dariji in the name of Jesus Christ mummy ati daddy esere lo si okun igbagbe oni bi awon eyan mi ti an pe oruko mi mo ti won ba le rera won le ba se kunle oni ti won si toro fun idariji ese won ti won gbadua nbi Olorun o gbo lati orun Olorun o gbo adua wa Olorun o si dari ese waji wa Olorun o si wo ile wa san ese to tari aisan to tari wahala sinu aye wa Olorun dariji wa iwo ni dariji wa lowo re ka wa o le ba ma bi we o se tori pe o ti gbo in Jesus name e dide ki gbadua keta fun yin e ka ese marun si waju oni ni 5 adua keta ti Olorun ki ko ni adua fun anu gbogbo eni to gbo mi laaro yi mi o mo luto wa to tin gbo program yi in to ba mu oka ese marun si waju ninu awon ti o ra anu gba laye ti won fa anu sa anu fun aka omo won in the name of Jesus Christ anu tin sogo lori te idajo oni laarin odun ni ma so ise mi ji tin ba binu Olorun si ran ti anu lori iwo atomo kili o to su loni ki Olorun ko ran ti anu ko si o laanu ko si o lore in the name of Jesus Christ eke ni igba marun baba sanu mi baba sanu mi odi meji baba sanu mi wona so be baba sanu mi baba mi sanu mi o la laanu e wa gbo gbogbo eyan omo Olorun ati ana mo ti side iwe Psalm iwe ti mo nka oni iwe Psalm 77 verse 11 Psalm 77 verse 11 oni ese bibeli ti mo nka nibo le ti ngbo mi sa oni

ni baba lato ni lo bi aye mi wo ni anamo wa soro nipa ise iyanu ti ma wa nipa oro ta pe ni creative miracle nature miracle through the word oro iwe ta se ni Jesus City o ni kin fun yin ni nkan meta omi 771 anointing oil 2 ati kini kan because team wa ninu osu onje ni overtaken by food gbogbo bi te ba tin gbo mi kakakiri aye mo miss 77 to tell because your jeep le ma jemu kankan ninu aye re ojo Friday si ni be mi si se mo so lati iwo rodu ni e ti wo moto to ba ti de badan tin lo si kiri eleve so kale ni iyana koyi tabi ke ni Jesus City le ti so e ti de be na niyan bo ti e je pe laaro yi a pe siba siba ni wema ipade ojo Wednesday eni kan ni bi bawo ago mejo abonisin akoko laaro yi ise elekeji won waye ni agbara eni to ni aye atorun ni ago merin and tori pe mi o gbe owo le awon eyan ni ojo Sunday mi raye gbo wole won mo loni oloni ma gbo wole won eni kan ni pastor se be ti fun won ni nte mu bo yin ti fun won o odijo Friday yin ti fun won o odi Friday o gege bi won Olorun o na mo fi so pe nkan meta ni now ni bo lo tin gbun mi wa feti wa foju e iwo gan ni mo ba wi wa gba iyanu to gba ri iyanu kan be ti won pe ni healing and deliverance miracle ise iyanu iwosan ara ti o sele Friday niyan ati itusile is going to be deliverance galore ni agbara eni to ni aye atorun enikan ni so ti se ri ni lai moye ninu we second king chapter 5 verse 14 ibi lati ri namani adete bibeli ni namani ti o tira re bo inu odo woli lo so fun oni lo we ninu odo jordan ni igba meje o si lo we igba ti o jade ni igba keje bibeli ni ara re si mo o dabi ara omo titun ete parele kan na aje nso n to ba sele ri le tun sele pada mo nawo mi jade gbogbo aisan ti o je o se n to wu o se aisan ti o jaye ni o sare aisan ti o je o je n to wu o aisan ti o je o dide gege bi woli bi ba yo to foke ni igba marun tabi to kan se nkan kan sa se nkan kan ni e ma mo so le kan na loruko Jesu ko jabo jabo jabo jabo jabo lara won in the name of Jesus nkan keji ti baba mi ologun ajobo lo won se nigba ta ba de Jesus City even lata aro yi lo deliverance and healing miracle o ti seri oni aran leti ki se beyan nikan lo ti se o ninu we second king chapter 4 verse 34 second king chapter 4 verse 34 ari omo to ti ku bibeli so wipe ori fifo lo pa but woli mo debe woli si na le omo kunrin yen odo bale ni mole loju ese won lo sin wa ni igba meje ofa iku si fo jade egbe owo lori gbogbo eniyan ta ba re ni ti won ti so tele iku si tabo lala iku tabi wo gan riran iku tabi emi kan ja olaya pe nkan le si o mo na wo soke lato ni lo ma je mu iku oye lori e bi abare ni keni ti won ni ko kuku dandan ti won ti o mu dani iwo atomo mo yo yin danu ku nbe eyin o si nbe bibeli ni eyin ki yo ku iku ku kan bi o se yiye mo kede iye si o mo kede iye fun awon omo re e wa gbo physically niyan eyin kan nbe to je pe n to ku oju keyin o ku lo ise ti ku lo re igbeyawo ti ku idokowo re your financial life has already is zero he has died o ti ku mo kede gege bi woli agbara ti so nkan ji laarin odun o ni laarin odun ma so ise meji bayi loluwa wi gbogbo to ku oya soji soji soji soji e soji pada a jo gba we laaro ni oni lawe wa pe number 5 bi ojo kan ba nbe to daju teyan le gba we iru oni bayi iru ojo bayi enikan ni iru oni bayi yes bi ojo kan ba nbe to daju teyan le san ore majemu tabore anu iru oni bayi today is 5

0: wo le ti sun re majemu yin o mo fe ro oni lo pe number 5 oni ku awon ayan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu leyin oni atojo 77 a ni soro re majemu o ku ojo meji bayi account number fun gbogbo awon ti fe sun re majemu tabo ni ore anu 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi e ba lo yen elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade but First Bank ni yen olufe ogede ti won fi ndindodo yen eyo kokan pelu eyin meji la fi break ma bo sori Facebook ni sin ta se ku lana ni ago mefa abo ngba ti o ba fi di ago meje abo mo ti pari ago mejo ni service o bere ni wema lati woro de wo moto gbagi elefe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ye. Now bo ba wa di ojo Friday ibe ni a ti pe siba siba ni 77 ipade e kan pere losu ojo kan na si ni nta ba fi le bere lago mejo igba ti o ba fi di ago meji osan yo ti mo wale gbogbo eyan omo olohun mo gbagbe nkan meta ni emi oluwa ni ke fun yin ni 77 to te and gbogbo eyin te be buku hostel te le desi e wo number yi 070 89 38 20 89 eni kan ni etun pe 070 070 89 38 20 89 e le pe number yen pe mercy sori e an lagbara eni to laye atorun awon eyan tin bu pe bo ba fe debe lato ni lo bo fe debe lola eje menu po mi be yen eje se bayi kin to pe mo fe pe awon eniyan wole egbon ti bibeli so ninu iwe Mark chapter 5 verse 25 to 34 Mark chapter 5 verse 25 to 34 ibi lati ri obirin onisun eje e mo gbagbe o ara won kan to lohun lo won denwo ni healing and deliverance miracle ti o sele loni lojo Friday enikan ni onisun eje be ni obirin onisun eje odun meji la lo fi se but ni kete to pade Jesus onise yanu o lo isun eje pare iyi pada lasi deba eyin ayan fe wo nkan e wo ntin sele yin
1: oruko mi ni Mrs. Ojetola Bukola
0: nice
1: mo ti wa sibi tele ti mo wa jeri si agbara olorun lori omo mi yi o wa into drug as in o wa drug addicted
0: awon ti ma mu nkan
1: e ma mu imoku mu yes mo le so gba yawo gbagba nsin tori pe olorun ti se yanu nigba yen mi ri li le so toroju nti mi pe omo mi
0: ati gbo
1: ati gbo tori o ye ko ti pari Adeleke University lo wa o ti ye ko pari lati 2023 ki drug to wa mu yen o mu ona mo ruko awon ti mu o sa mu
0: awon ewo le ma mu e ba nda ko
2: kolos
0: mu kolos
2: ice gogo cigar everything teddy
0: kan mimu
2: fifa
0: a je npase yin na lomo yin te lomo ti mu nkan ki eje jesu ko gba jade lare story time yes
1: so ni march ta se suya night
0: suya night
1: yes
0: amen ta lomo jo ta mo se suya night every last day gbogbo ojo to ba ti kan osu nbo la ti ma se
3: online
0: ile ni ori Facebook ko se ti ma wa church and 77 to te o yato and mo so nkan kan ni ojo Sunday in ti mo mu bo lati Canada eni kan ni se mu nkan gbogbo yin mo fe fun amen e to wa je papa nba ribe in ti ba je nice ni ojo Friday in TM eni kan ni se mu nkan bo ni lo fi pe nkan meta TM Oluwa ni kin fun yin ni Jesus City anointing oil lo feli omi 77 ati kini yen eni kan ni ki an to ba ri ko je iwo ni loko omo ngba tin ba fi ni olowo inu le re lo fi si o pada lo na o le je lojo yin o si le je lojo keji but kini kan sele ti to fi fi aye le o tun ni mo ibi mo ohun olorun yen n to so fun mi niyan now ba se n gbo testimony yen mo to ni ke n so ni friday niyan e mu ra bo laaro yi oto ni oloto ni to oto o su o nje la wa yi
1: so ni ale ojo yen ba se n se prayer yen lo
0: okay
1: e wa so wi pe eni kan wa n bi o ami pada wa lo wa lara e
0: nice
1: ipe ko gbadura o se bere si ni ma gbadura te nle e bayi o kan na le ni
0: latori facebook na
1: beni
0: so bo anointing is not limited by distance
1: so bo se na le bayi in fact to ba je nu church ni tabi to pe pastor kan lo gbe owo le mama sin titi lai ni toroju mi ti ri gan mo ti nawo ko to di pe mo wa church
0: cha
1: ah mo ti nawo mo ti rin are gan be I thank God e jo e ma binu eni ma korin be ijo
0: oye ko
1: e kan je kin so pe mo ti mo na ye yi na la la ko yi pada Jesu lo na ye na mo na sile ogo
0: mama ya ye ni ya iba se ru e fun mi in ba sodo lorun kenkele won ni to ba se pe pastor kan ni onoje mo so mo wa pastor wa mo ko si nti pastor le se and bolon ba lu mi o fi mi se sababi ni kan ba olorun duo ni inu jesus ni kan ni isemi wa elesin ni mi tele kin to pade jesus bi o gbe mo si mi lorun ba ma mo sodo la jesus ni kan ni ona ye gba ni kiku gba ni yiye sa gba jesu yi se debi ribo mi ko si nti o le atoni gba ni o ni a kan gbadua lo ni ase kan ko to di ojo friday phone tuntun re jade e ki be mo fe mo wo woli mi yes ma
1: so bo se subu ni le bayi bo se bere si ni ma confession ya wa ju pe akan wo ko mu drug lo o ju lo gan because mo ti ko gbo mu ku mu yen po si oju kan be yen o wa so pe a se bi mo ti ni ko lo para re ki lo de to duro dojo eni
0: charge
1: o ro yen po gan emi yen bere si ni soro jade ki lo de se bi mo ti ni ko ya were iya re yi na ni kini kan yin na ni o ya jade ewo o po gan but mo dupe lowo olorun
0: mo ni se mo te so ngba yen e kan e mo
2: ben sir
0: cha
1: awon eyan wa nbi tajo tori ajo duro bi family ni awon eyan to le testify si won wa nbi ki ma fagun lati jo yen o lati jo yen o bere ti ni ma se normal tori ta ba wa church tele ben ni asajade ninu church ni ta ba lo si Jesus City big mommy wa wa nbi bayi ton ba mu lo si church bayi pe e saje oduro segbe yin boya ko fe ri emi a lo won loju asawale ni ṣugbọn gba to lorun setan ti emi na dupe pe mo ba lorun duro tori emi na ti se ribo mi o na ti se
0: e ti se ribo mi
1: be ni gbogbo wa ti se Muslim ni wa tele o ṣugbọn ti di Christian
0: ke se se pe e ti ba
1: Jesu l'Oluwa
2: ben sir
0: anowo e mejeji ki pase ki Jesu ko fona ha mama se omo yin ti wa nduo ninu church
1: ah koda o ti lo pe o fe join media
0: bye
1: ben
0: bo wa lo school
1: olorun so omo mi se graduation last week
0: yeah.

0: brother Mambo. And it is okay. And father say graduation. And we buy. Cause you will not say.
1: Computer science.
0: Ah. Oh my, we no need to go see ma. Oh, that be a good school to tell it.
2: Ijo ton ba fe se final exam to rade leke university lo wa ijo ye ni oni lo se exam
0: o pada se aseyori ba mi gbe si pada ki won wo e gbe graduation ceremony esi o lo pada yi wa pada se aseyori.
3: Nice. That is deliverance and healing. Omo titi ma mu muku mu omo to je wipe gbogbo igba to ba fe se aseyori ni won a ti o fabuku yen si o ya lo se nkan bayi. Very handsome young boy gbogbo eyan lori inu church atun ri ceremony re ah pepe yo pomo laaro yo pomo lojo Friday isin agbara han han ni se wa ri testimony omo kunrin te ba raju awon to jade ti an lawon o mu nkan mo eh ti mo bere si gbadura fun ni sport yen na tori to fi ti gbo yi to ba gbo ti mo gbe testimony owo e mo ya won ti owo yo down fun nje je mo pe to bin tokun e je ngbadua fun kan o ya engineer e pe omo birin kini mo mu nti e sister kile mo mu
4: ma npe moli
0: e mo pe
4: moli
0: e woni poli kini je be so se mi kan na ni. Lato nilo o muma out in Jesus name.
3: Nice. Bo mo birin yen na se bon ti eniyan enikan ye mo pray fun ni bi n se pray fun yin laaro bi n se pray fun yin Jesus city in ta mo se nbe in ta n se lori ni church po ju n ta n se lori radio lo fere fere leleyi oda. Gbogbo eyin wo le be sun re majemu yin iwo na jaajo pade gbogbo eyin te gba Jesu ni ojo Sunday ati ni ojo Wednesday to koja mo ti so ntemi Oluwa ni se fun yin mo gbagbe o a pade je a pade laawe je a pade ni Jesus City a wa pade finally in Jesus ni ojo Sunday mo ti ni se nkan kan fun yin now o fe sun re majemu e kan try iwo na fe gbianju e e kan lo re majemu gbogbo eyin eyan patapata wa rubu anuti. Iwo to ba ni da mewa na je afi se je afu wo epo lowo je ti an pe ni yin rere eh bo lohun ba fi se onu bi gbogbo eyan o sa ara won 150 ti o down laaro eh ti won so re anu ti won san ida mewa account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yin o ba wole elu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission na ni o tun gbe jade nje je mo pa ti pari bible latana gbogbo iwo to ba je gbese bible tete mo ka bayi because Oluwa ni a se nkan kan to si iya to gedegede mo ngbe bo laipe lori oro bibeli na ni oh eyan omo Olorun ti won bi e wa kunle. Mo be lo bi ase ati majemu Olorun mo be bi lo soro si aye awon eyan lori Facebook YouTube ati TikTok nkan kan be ti mo fe se laaro yi a se nkan kan lana pelu igbale a tun se nkan kan laaro yi ago mefa abo ni ipade mi ka to pade church ni ago mejo abo atago merin isin to ba wo ni o wa nu mejeji eyan omo Olorun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyan omo Olorun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle e je ngbadua fun mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ko to di woye amodun ti Jesu ba fa bible eseyin aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile yin o to Nigeria o ti gbo lowo awon president wa. Happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary. Mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66
5: Send the message here. God bless you. Top hit charts with your favorite station.
6: This is 99.9.